0: be wale be ma no bebre be reject no me ne ukasa wo so your ba me fo sika hwe be ma me ka kire wo me fo sika hwe be ma en ka se wo bo be ma bi ho ka e di na ko school owi a wale no owi o be jaw o so be sia ni classmate o ye graduate o be jaw
1: papa na ne ukasa
0: o be jaw

0: ene utumi esene ma. Ena na jimi biye kwa imano. Ewe Yesu dinimu. Amen.
1: Amen. Hello.
2: Papa. Meet
1: you, yo, you point out your friend. Why? No, my the same number na.
2: Okay, Matthew. Yo. But me, me, mo kaho. Dia mo kopi, dia mo sumi di machina ni siya dia mo yawa.
1: Yo, okay, that's it. Ya mi shrau.
2: Yo.
1: Your telephone number is 0240.
3: 0240.
1: 84.
3: 84.
1: 83.
3: 83.
1: 57. 57. Good evening. Bacho yeti o.
4: Kwa mi sa
1: mwen
5: yo se gima sa mwen kwa
4: yi. Ao. Mi shun. Ao. Asempa
1: FM. Ito sorry.
4: Oba mi sa nan mamba.
1: Hmm.
4: A di mwame se kase mwen e basa.
1: Hmm.
4: Mi wou di me ya topi o tapo mi yi.
1: Kafra.
4: Mi sa mwen kwa sa mwen bukain.
1: Yo. Apo se na djuma sem nkoyie so fo ne spacho bom paye man se na djuma kwa kola fo ne djuma sem nkoyie
0: hon konkro me bom paye e de oba e hye wonsa
1: Jesus
0: wa sem se wonsem nhyira ne ma woni pa e ye odefo
1: yes
0: na obere djuma de wan

0: fi wa ju
1: ara me je so
0: bibia e bo kodi e
1: me da yango bo ashi
0: okay when's the uncle work up oh us canada
1: ma ko che je no mo ko e kura o ma ba je no mo che cap no kura o bi akwa di fi nti nyi na e ba ko ma ti me anko je no mo ko e no che o ma sa ba
0: o ma sa ba o
1: na o me ka ho je no me ka ho le bre no me ka o be ko o furu ku
0: ah ma se alaji se me ni me ni kan kan na se as almost every work up ya ko bi o as no other way anko
1: oh me one e ni me akuma che me ko ba ti ma nye ticket na me se ka tre na o pe che o ko
2: Professor E.K. Waller.

Sena na de ya dawa sima akro kwa bia ha Ewrade ye won sha sia e fi etama ye ba radio so abedu sam pepe si won yina de bia wotie Ewrade ye dawa sima won e wo Yesu Kristo de mo ya dawa si wo enoma wa ye on abrabo ya dawa si wo fa hudi a hudi ama ho ya dawa si wo oji a hudi ama ho ya dawa si wo nija a hudi ama ho enana bi Ewrade ha ya dawa si o e ma even on my Ghana sa sum je wo mai mo Ewrade ye dawa si he e wo Yesu Kristo de mo enana si ya hudi o ya dawa si wo kwa nyina mo ya dawa si wo kwa nyina mo ya dawa si ma shi faith members o wo so ama no ni o enana bi ha asina ka wo nyina ha e wo Yesu de mo ha ya dawa si enana bi ya dawa si enana bi ha imaka ba ba ba ba ha indoro mo ka ba ba ha ela ba be la ba be ha imaka ba ya ndara ma ha indoro mo ka ba ba ha imaka ba ya ndara ma ha indoro mo ka ba ba ha ela